yafɛn jugu ani yafɛn ɲuman an mana baga n ma o ka hakɛ to. An bɛna baro wa filaden min kan n'o ye Sakɔrɔ Mɛri Jakite ye. Mɛri min tun ye jamanatigi ye Buguni, a ye ko caman kɛ Bugunikaw ye. N'a ye den sɔrɔ, ka si sɔrɔ, ka jama sɔrɔ, ka kunnadiya sɔrɔ, ka dawula sɔrɔ, ka labanko ɲuman sɔrɔ, ka furu tugu, ka jigi tugu, ka badenya tugu, a dalen b'a ka so Buguni Ala ka hinɛ a la. Fɔlikɛlaw ka mɛri ka fɔli fɔ jama k'u lamɛn.